kosala kimungulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité sheri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bome nazali kobanga noki yaboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai mpasi oyebi ke nalingaki yo mingi